Tongan-tongan pa manipuri film sa ising taba fong bigani. Nung tugipong anigami ni tara mga western music sanduk jagani, punga ni makai. Punga hong gaminit mga chapa matamda thamjari kong chat sigi wari ni. Thauramasida Kangabam Bormani Singh, theater, film artist, social worker ga unaduna wari saba thamjari. Unabiga dabana Sanglakbam Deva Chandra Sharma Madi, Thauram Puthokpi, Nongthombam Roma.

sangai channel da hoje ga muklan thuk chari si dahi dag ngasi gi si dahi dag ta tabirasi longna ganba leina dagi kanana ba upai kharadang

0: yasang lakpak ki thabal phabasi yengam ibra nai cha sa
1: yasang lakpak ki hangchil lang boy na mai cha thaban yengam bani da
0: na sidhi thabal phabasi ma pung pha nai khoi meam ah dolar ma thak ta ka kha lagi yengu sa bro
2: baba ai shyam yeng ni nge adumai ni yengu se ba
3: adumai ni yeng adi akoi bada lai ri ba pum na maksu phazan adum uni ko
0: loi na udori bni hey mama ai khoi na pham na ba mora

0: satellite hai ga khnei ku
1: adu ga ne khusim gi satellite na tha gum na prithibi gi akoi bada sum koi handu na thamba su yai ko madu ta na ta na ara pa solar system da lai

Naharol ki khunjal thauram tabiri basingbu gitika samurai latpam na taramno ukjeri khurumjeri ngasi gi thauram da thamjeri matam ise ngasi gi matam ise gi thauram da puduna lakjeri sumandalong jam selina sakpi ba tongan tongan ba matam ise sing ngasi gi ahan be sei da taminasi leihoro ko ipam lamdam nukshiba chat lagi aiti man jaga da haina sei hoba ise ise gi seireng ba kaisam bijoy kumar

0: Nanay no binahe na nung ay zariba. Nanggalay minazagay ay magidamang natungin sa rakay ba niyo. Ano, kaya di ko ikre. Napamdaway na zaba panglat na ba. Ay ko kawira bro. Ha, ay bukaw bira bro mo iba. Nang bula o ba? Nang bula o ba? Nanay way bigin na sila. Punsigin na mita silang labang matama si Pawa. Kahigil loto na lang bini ba no? Nanay no binakarina lang gano'n badagi. Ay himilugi pira ang kamong amda ng asiso. Mo'y bababaw ng singdo na lili ba na nainupigay po sini. Nakin ang sisak tambo. To, labigi, imira sinausap ang amda drabas. Ay kita mo'y nung dati mayekla na uriye mo'y ba. Pare, mo'y ba. Nga sige di po tabiraro. Nanay no bina, nang itaway miren amok da kotsin jagi. Ibu mo, nang itaway mga amok, miga tana tarung. Nanay no bina kotsin jagi. Ku, la.
1: Ay, mama, nang wo, kek lawo merak sida, na sanda kado rigi na, nang wo, nung sil kek lawo sa yang kija bata in hai.
0: Ah, kija bata na pun nang kita mag, yam na wari bani. Lam hang tu hang da nung sil pun nang lidra, karamba mapam da kanagi da lai diga ba, na traga lam hang da yari tu na lai lidra, masik halu bata, lai bag tibi na nai nuti yuwa kansi. Potapam kang lidra.
1: Ay, so nang ita mukta wari, din hai, mama. Ay nilayro ba mi rey bak tita chubukum nam. Mama ay huwag isiru chub yam kana chuyid na si dia. Ha mihun ka si chengkum chengka na rey tan huwag itang tukhan bata.
0: Kani no hai si bo. Alang huwag da su nung kana chubara niya.
1: As yam kana chubara chani. Braja putaram katra khali. Ato tani na yun na maan cha na huwag itang khanu potat bangam chui siya.
0: Punsi si nang ga himin na zagi hai bagi damak. Nang gina na akta lak sakhi bari. Kaya di ko ikay. Nang ay pamin na doon na awanong ay iwari sana rakta pa. Mapuro'y bagi mapamda kaysa ba woy na zaba pangja rakta pa. Mo'y ba, handag din ng sakit ba sukya yaro'y hai sige. Kung sino di tasalag na ba pahapa si do. Nanay no pigi nagtalay ng di ba si bo. Karigin o mo'y ba. Ay kikari irangi damag. Nanay bula thok piri ba no? Nanay no bidi ipuroy bagi nagtalay janing ba nalang tak na yun? Nang nasat ki ba namit to dagi nga si Pawa? Ay gi milugi pirang kandri ba ni nemo iba?
1: Warno naman. Nang ay punsi kongloy way minasya na wasak pa rin na doon punsi lay punsi yung ki ba ni nemo. Nang gita mag amadi isa siya yung damo. Ay no, lang pa ito siyan mo lay yun. Nang kandri ba kalado matamamata na so ito laki ka ni ado pao nang ngay minasya ko
0: mo'y ba ay butadok to na mo atapata sa pihan ko mo'y ba ga sinakay na bagi awaba mo bibiran no hai ba
1: pare ay nang butadok to na mapang kadong susat laro nang ay chang na isa singke miwi na naba semin na rasi
0: madumak ni nanay na pamja basu isa singse
1: Nauyok na kondo na narumtum na hingzage ko mo iba. Hey, laybak laygum na akang kanmini nang di. Nang buhay ki woy ba ay laybak si tamang siya pragumun in hai mama. Eh, kaya ngung si yam kan si leh na.
0: Kaya
1: na. Hapo lao po. Nama, ay nakong siya si leh. Ay chale mama.
0: Mo iba. Jika ina kalayan pa, ay ipuroy ba do? Nung hang pagi lalang ba? Kaino? Is, kaino sili? Udaw ba nito ko? Eh, nung alam na, nung isa ayaw rito na sili. Kari mataw no, kaino ay nga sili mga to.

0: thabak nati ne be
1: na khoi ka ne lai mi na ba ka ngam jara roi na khoi na sanu pa pu ra ga ne quarter da lai jaru ra ni na khoi na ni na mau ne nu ngai na lai bi ho ro
2: hai singan bi nang hai ba da su mi khan ga nu ne
1: ima su ima na ngang ba da su mi khali du ni
2: ai na khang ge na khang ba ne nang nang lak ba da gi imong se mathak ma kha ol ba ne
1: ai na kari imong ma si mathak ma kha ol ba na khoi na yet ba da ne ai khoi su nu ngai ba ngam dra ba ni
2: ipai pu na hai ba da chung khe da mau thiram dai da hal la man ye ngoi na hai ba do ibe ma nang se tak pa da khang la roi da ba lau ra u hai ra ga seng ja la pa seng ja lo hai ra ga lau ra pa
1: ima su lok tak ma yai da thum khu ya ma tha da ba da ya u ya la roi da ba gum wa khan ta roi do bi ni
2: na wa na pu re ba po pi na ne mai bu adok yong na usita ba ha phai phai isa no pa la khisa no ata bi ma khang na ba ta re

0: Kalino pangdi. Lo siya na ba sa tao di ba? Kita tubil o kadaro gi.
1: Kalino imauhan. Nang na po yung kaw yung tangtok tang din tao na ilang lang lido na.
0: Ima, nga si kwata da hong din gada ba numini. Ato na, sa na ba tao rang tao di?
1: Ah, mamang matam da so ay na nakuwi da kaya rahan na hay kre. Nakuwi gi damag asamog sa ako yung mamalay di sini hay da na. Yung si, nakuwi gi na yung nini, nakuwi gi na yung. Na yung lay taba sunat taba. Opis hay da inag na i. Karigi opis ki kwata da lay dauri no. Nakuwi gi tao rang si, kaya yaning di. Nakuwi bungo so ngarang nahan tao hospital da gi halay. Pura pada na kanba sunat ri. Yung oi. Nakugi awara pa yung doon na ay ko'y punan lay minasine imaw sa maduna na kugi pungning nung hay na po taza mga mgani kalini iniem na
0: opis ki odar hikto pa yaban nati nga si sa law drabadi ay ko'y sans mang zaga daw ribin
1: manipur sana lay bak si da mayum mayum da lay raga miyoy kaya amasu tabag taong nari kwatar da lay drabadi tabag taong kaya di hari si bu ay ko'y di ima di amung tabu taza dri niya
0: ima di mapantok da banina kaday da gitara ni
1: Mapan thok tabi ay na semlak pani ne na khoi na khoi gi na puroi bato.
0: O ima, mama mapana ne masa sao na ba yok ba, mi oi na ba sem ba hai ba se tau phom thok pani. Mana tha na ba mamal thau na ba na te, khang bi da bra kai no.
1: Mama mapana halo rak na ba matam da. Masa mamong na amu hon na phom thoi hai ba sibu. Khang dr ba ron na khoi bo.
0: Tau ba ya ba tau wi na kai no. Handak iku na na du na hospital da lai ba du, che lu pa ma dang kana da pu thu han ge. Nabi mai khoi na loi na puthokri baduni inau nu pi arubi khoi na singdom langla ma tang puthorak ro
1: hai sin thibi nanau sina chen thum puthok tra basu ahing nu thin chupa na ko gi damak honari basidi na khoi kana ma ta hospital da ahing yari ko yau bage nanau sina khongham khulam ba phisu phisam ba mana loi na honari bani mana chen puthok chatra basu mana tauri ba thabak singdo masing tha da ba yari bro
0: masing tha da ba ya da bi inau atum bi ga nu ngai na lei bi hauro ai khoi dilla na lai ja khagi
2: ko yi mu to lo ge san ha bi ga ngal na lang na tnung le ram tu bo
1: i bo so ba
2: ma
1: na khoi kwa ta da le ru ra ni hai ba si bo asum bara
2: hoi ma ai khoi nga si chat pa ta ri ma du gi ni ai khoi chat na ba thau rang tau si
1: ha lo ra bi ma ma ma sa so la ba na pa bu tha du tu na chat la ge si ni ne pai pai pai na khoi na khoi gi apa ma do adum ta Ima koi gidi kahi sukhalo ra no
2: ma kuchu maro marakta dum lakani da satta yadat na tobe wani da adu ina mani to musu thola lani haida ni da kuiro ro adu na hoi pabung wei dum mayin sin de ka
3: ai bo so ba
2: apa bo
3: kahi no na koi na na ma ka lang ne du bo khana ga nu ne in na chit na nu si sa na na lai mi ne bo aina de nakhoi nakhoi karis to bungam khite adu bo nakhoi ge dam cha ba ma set tum mo tang khai khang na yum pa ba ngam na bo hone ra khib ni nei bu ha ye moi ki pa wa hai ge ha nama she yam na mirai haning de aning wa apa ba kaya tha do na tu na Yana yana ba, lay me na wana pawani ko icha chai mau cha. Na ko na, kanan lang ora ka, pa gi thamu si pu ba ya adre ne cha cha. Na ko shu, na ko shu, no mana tra no mudi an choi dun wer kan. Ningam da ba lakani ko cha cha. Wakan patu imau cha. Ha imam ulang le ka nungai ni isu le ka harau ni khan da cha imam na ma teng pang ni hai be wa khan da ai khoi nang gai ra khib ni ko ma ta ma che pa ni ma ka hen no ha tongan tongan ba imam da ki au ro pa imam sin na khoi pul laga nungai ba apun ba imam ma shem ba to iku na pa mi nei mo sa mi gi shu ya na ba na ko gi shu pa na ba po kien ko yen ti na na in na chi na le mi na ba tu ni na he iku na pa mi ba se ba cho ba 나코이나 하라운 농아이나 라이브도 오라가 이빠네 해나 하라우셔 보니 이빠네 학장 농아이 따위 맞았다. 나코이나 가이봉 따나라가 이빠 야함네 농아이 뛰네. 야라바데 나코이 욘마세 하가오가 샷가노. 어머. 이빠 야오 미컵다. 이빠 해시하고 una heroico y sasa
0: muy babo carino ay no voy a decir muy babo nasana mausin kanata sin nebiran bagi muy babo sayi kum jamata sulle milna wa pangja ki di muy babo nasana susing ki kumayeng na ko muy babo nang kadai de sat kaduri bano kharai khangda imung manung puna na ba ona ba da paturi en kum ching don ma palla na lantan ba sat pada na to ei ki bane ne oh moy babu ngasi na kadai de sat kaduri ba sat ki ba ro ei sat ki ba ro ei mo koi babu sat ki ba ro ei ona Oh, my babu, nang sakit mo yaro yun.
2: Babu. Babu. Kanino. Kanino nga si babu na ito. Babu. Nasana mo, ay ko mo, kanino matanong siya na ba, babu. Asok ko yung matamasin na isyarag lang. Hama pa, wala niya na mapang na lang. Kadai de no pa un en el sentido de
0: Babu. Babu. Namong ne yum si da lak sa bada babung di lai biram de. Babung halak pada kaya da rao ja ki ba. Namong na wakal tin ba na babung. Wakal ginapan karu banay imasag bine mulat na kalure. Babu, namaw buwa mugtadi ng akbira mo ne, Babu. Wakal tin binamaw buwa mugtadi ng akbira ne, Babu. Namaw ulam jing bira ko ne, Babu.
2: Babu, Babu, Babu nga lagle. Ay ko'y liminarin ni kalure. Ay ko ba na doktor ka dahil na mabuhong na siya lima si Mabaw nasini na sana mo ay ko'y wakal tari Mabong Mabong giyatang kinjeregi Mabong ay ko'y siya laro ye Mabong ay ko'y siya laro ye Mabong ay ko'y siya
0: laro Mabong Mabong ipaham dalayin ngayon sa mabong ipaham at sa kagaw Mabong at tignan sa mga Ipala ini hai nak kanjer kami kupu babung ga abu kaina ni telau dia nak kupu babung babung amuk tadi halaku
1: tasa mau sa na padu ki kalu bata mit ki tirang se kamu yaad re ni pumna mahau kre pumna mangloi re pumna mangloi re sasa
2: Ma, Moshi, no, utana kotto omoimasu.
1: Isasa, ima, piron shindo, tonga no angbada maya mukta dadu uso.
0: Lau, lau.

0: matam dugi sa tamloin hongamli. Tubo, sa orawa kong lang pamisidi nga siso adam layini. Karunda sang sira, kontuong siso iyon olamlini. Tapos sinubi yung si... si Oikadra. Manita! Itaw kung sibagi yung ikontong nita. Itaw kung yung sibo. Kariyo, imungas. Karitaw rin. Mayiham na lang ita. Isasin.
1: Iba.
0: Itaw kung sibagi yung si Natra.
1: Mane pa po.
0: Ay mapo na pala ako ni. Itaw ulay kibra.
1: Lengsan ba? Ha. Ima, mapaandang bila iya, Ima.
2: Kanala, ihay ba? Sige, ibong nina. Oh, moy ba? Sige, nataw lang, nataw na raro. Oh, moy ba? Ibong, nang lakpa na nataw, yawrak taro. Ibusok ba?
3: Ay, ma.
2: Napagalo na tinaramba, singi na pa ni. Nakoy di kaoram na ni. Isay mo sa. Napasi imong takaw sila na. Napagi patabi yana na ba ng tinang tasya mo ko?
3: Pa, nung daling sinbisi pa, nasaan na mo ay koy ipagi ngamjaw karadang langsiki pa. Daling sinbiro, sonda.
0: Isyan, itaw ka rin itaw pra. Ayam na sinarap rin eh.
2: Karihay na paudan lang siya. Nataw do. Nung sirabay mong manungay ko, ikuhay mo tado ang lam na ka. Simi ba mapugi ko yataan ka rin eh.
0: Kari! Tawalay traba. Nungay kita. Itaw nang ka. Ay na pamatungin na ay lakon. Nang di kikilot pra. Hindi ako. Isang, itaw kita na si, karam na to kita na.
2: Ibon, iham na nung ayta pataw doon ita. Nataw do, lang paisat kiba ni. Singi kul kaya lalak pata, main maraging ang kailan si lupa huwag raman eh. Main marami na paraga siyan to thambi ka. Adudagi, nung ay kita ba na masado bipiwang kihay. Wakan na waba ni, sabat tapang mapungpada ba ni, adum na laynaway ba siya ni. Mayan marjiyan dagi hatag tatado rin. Nataw do, laying do na karati parang rin. Adubo, ikang kang ugdan na ngarang do. Boy, papa.
0: Ito! Nang naibong rin, ngayon tabra. Nang napamdyan ang mga pingarong ay napunan rin eh. Pingarong sa itaw naman na sinanam kaya hagagita magta. Purang paninin. Lao ang pingarong lang sila roon eh. Itaw nung sila.
2: Ibong natawag yata pa mangguan pa may natamli ba po to sila. Nataw na pamsiram ba pingayro po ko doon tambi ko na ito.
0: Itaw! Itaw ka! Ay nakibamatungin na. Pingayro sa abaloy na. Itaw di sumlang lakit rin. Ay, itaw ko kuy na ngay ko ni. Isasin niya, kung hindi matam,

0: 이제 안 오버 강릉 막 스터디 퍼더 스터디 이제 후지 보미 강릉 버세 한드리 한디 바 마시마디 소샘 타겟전이 대본 제 뭐뭐 보지 아주 많이 돈에 힘에 이사생 주스 많이 후지 레이 컨디션지 돈에 거의 반에 디 스트러글 다 나버니네니고 되도 봐야 저기 로만스키 마람다 콜타 아주 감기 들어보냐 돈 아예 이 방황신기에 대 심펑기면 안 보내라
1: 아두부 타모기오이 바 누시바기 마리두디 티나 간나 레이바니나 아두 마 호지 파오 테크타 가이다나 누시나나 레미나라 파니 하이 와펌세 탐제게 아두가 에체마기 타우나세 아두마 워리다 자바다 야나 타가체닝이 하이디 동안 동안 바 누피싱 하이타레고 타생나 마마기 신펌 두다 luhonga ba matung yuman po sida changa matung sida matam na matang na yada dana toki wa sukongaya mani adubu ije magidi tamogi leirami ba ima pabung na wakhal tabi ba khangbi ba hai batare ko ije magi talent potential ubiram ba duna makha taba further studies ta hena support ubira kanda ije mana changsi ningi ba thawna leina thawa yau na hona jaba potu ubi ba na hena hena hona halaga ngasi gi fibam sida lakpa da su achoba mating duma tamogi imung na su oibira I hai ba wafam se ije magi wari se taza ba matamda khangjei aduna iche mayam thona leibi ama oina ngasi phawba icha singi adagi ipuroi bagi aduga yumgi damakta honarakpi iche mani haibasi su wari sidagi khangjei adu iche ma matamdu da iche mana haibi bado chahi yam nganna yum palak pana maram ora kanda struggle mayam ama haidi chahi dauna yum palak pani na thengna ba nuai taba mayam su thengna ram gani a icha gi bu hona gadra aduga kupno mayam ama sunupi haibasi makta ba to ma kyam honai aduna adu mayam du manage tawna bu hona bada kamdauna di chahi yam nauna hona birake adu sum tang ta zani
0: ko yeng sa ya anga ni se sai ku dre ta anga ni popalo shal
1: oh ya par
0: jan ani lo shal adu ga aina ahan ba da obani na class 5 6 karak pa da ko ko yi le tir sing na secondary ama link khale pan intermediate college sa na adu so ek chemistry wa zawen na e dum le jare ba adu so wan wana anga ng du ma ya am honar e honar pa du ma tungina adu na so pu bonga maktab ni na ani am to ya dum to re e ba taur pa sidang sa gi main wa na khwena last a yi sel yam phang gi se home tutor chat pa se tha pha da bi bi thana la khuji bok ne ko pisa ba da de sa hinna da ba ama wa khan si da phaw re ko adu ma tona angang singi ju honare ipuro bisu mai jiri sa sto bodi phagal lagdana khokal lagdana huji puti ai tau dra mai no honar paduna ai no mata mam da khan gi ba ko ai na yum tong khuting gi tuition sa laga ai angang sing sina haiyang so ba ma wera ko sina ai ning ba thong ba khan gi gai no pun da khan gi ba ko khan ba to huji puti adum ning ba thong ne na khale perfect oi na ke no tau dra ke su ko adu mai tona ai yum tong khuting ga tuition sat ki ba se tuition no ma da tara tara singa sai ai ngon ta di ai no pothari se gari thoro pa chit chit dani ko adi ai no no ma du dani khuma han dor pa se tuition last ki loiram da gi tuition je chi loi dore han ko nu dang pung tare puk ta ni adi gi sona san bi dana ko mayam sina ai se nu si bi dana mayam bi dana ai se ma sai gi matam du da ko ai limit chi wang ma da ai khale ne la gi si sayon ga thole si sinu oi da ja la gan ga chi khalak ba yawe ba ko du bu matang gi matung ina du mai to
1: thona happy he ba
0: thona happy adi gi angang han si po ko matam da ai plastic engineering si gi entrance tha ba ai khal e ba ko adi ku bu na tam moi na tam me ba tam ba si plastic engineering gi de khoi friend mayam di ma jum pan da ba ni na matam dura outside ta thabak tong na ba ni loi na chat khre ba ai di thabak ta hok dre ba ko adu ai na experience gi wen na knowledge gi ne na du khan du e ba ko adu loi na ho ji wa khan si da khangning ba gi ba nai da dana na ai si amu ho ji occult science um tam jari ba online
1: ha
0: ada akoi puro ba sina ne ko mi gi phana ba sida khan ba sina ko ma si ai na yam saura mi ba adu ma saub dre maram di magi bat sa ta magi minung shi hi po si yau ra mi ba ko adu ba intong na tam ba gi khangning ba gi ai na si panja ba ma ji ai ji bo khangning ba se loi dri ya tam ja ba yuan ni da
1: ma ne ma pa nai di hai ta re khangning ba tam ning ba si di ko hing gi ba pun si sida gi si dri phau ba di ko ji sa tra moi na ma hai ro moina punsi ki takak takak khuting maksida tamata maga chatpase iche madi sida sida thabak oina pangthok pangam maga hozu phawse chatpi dini asimak so yamna taza bada nuai je aduga hozu iche manapan birapada angang tara situation yumthong tara da chalaga gari masa sida thora chalaga angang sing se like tam birine ba adu ayuk pung manga de ge thoga nung dawana pung ma da chang
0: nga su tare ta su
1: tare ta chang musi ori ne ba ko adu ti yamna duki mati khona ba kanna isagi na mak thadu oga ka tho oga kanna hona birapani icha singi ipuru ಬಗೆದಮಕ್ ಅದು ಪುಮ್ನಮಕ್ಸೆ ಹೊನರಪಸಿದ ಅಂಗಾಂಗ ಯಾರಬ ಮತಂ ಅದುಗಾ ಯುಮ್ಗಿ ಲೆಹೌರಿಬ ಚಾಕ್ ಇಸಿಂಗ್ ಥೋಮ ಬೋಯ್ರೋ ಮ ಬೋಯ್ರೋ ಕನಾನರಿ ತೌಬಿ ಹೋಯ
0: ಅದಗ ಮತಂದು ಅಯಿನು ಪಾನಾ ಮಾನಾ ಐನ ಸರ್ಕರಬನಿ ಮಸು ಸಾಕ್ ಥೋಮ ಮ ಕೋಲೇಸಲೆ ಮೈಸ್ಲದಿ ಅದಿ ಸೋಮ್ದ ಪುಮ್ಮಂಗಾ ದೇ ಅಯುಂಗಂದಾ ಹಗೋಲ ಸರ್ಕರಬನಿ

Tan jari be se si gulone na tan kak sigi Manipuri film sei lantok sa belo sin jari tabi di be se akas van infal gi FM sangai chilan ni sangai chilan gi makha tara kada ba nungai re ba thorum sin gi da ma ga khu gi announce malungan ba yumnam da khusin na jari

kaira ba thamoy na hanjin hanjin takshi soli nangi awaba na aigi oiraga ngashi aigi awaba shina kari hinang na ubangam dabana chat khraba shunang na wa maigum na kari ba thamoy gi maikhu shinadi lihauri ngashi so wari kaya matam amagi nangi aike life in limbu gi maikhu

0: 거기 롱이 이진 나오나 거기 이점점바 거기 다인기 주작세 나타비다 거기 스윗콘세 무시 암나 타나바마 더리에 두나 스윗콘기 와칼론다 반담다 코이나 타기 하이라가디 얌나 마얌나 얌나 타나비리베시 포톡수 얌나 레이바 거기 골든 콥 타바야이 아두가 거기 스윗콘다 슈거 75 카인 아두자 톡 아둠 레이바 코이 아둠 코이 마니푸르기 컨디션지가 짜나바 거기 아두곰바 마칼기 아이나 후직 마망다 거기 메스터추 아이나 하이자크리바 데 스윗콘다 소 아이나 판자리바 싱시 코이 마니푸르가 후제 후직 타바야바 짜나바 조작 마칼낙다니
1: 마탕다 로카차리바 wahanga sibu hangbirakli bana iram sifai awang lekai degi ahibam jitiani ahibam jitiana thengnari ba kudong chada ba singasi photo ga loinana hangbirakpa wahangni nanau pathok chagi thabina mana ngangsilakpa kangsilakpa masigi laina asibu karamna ngakthok kadagi aduga mahidana apaiba arangba khoi amana amuk chuptuna til changhanba patpa pumba yahanba masimasu toina thokpa sigi matangda ahanbada hangbirakli
0: ahoi aina thabi ki mana khoi gi ngangchalakpa kangchalakpa haibasi thabi da yamna taganba adugumba leina downy mildew se photo siga matung ina downy mildew se oiramga do ba ne haina aina du mali adu hairiba downy mildew se khoi na chemical oina yamna shebir oire yamna kaino leina se yamna pambi anam batare hairagadi khoi gi radio mil gol haina ko chiji magi chang sina 2 gram ising liter amada hapaga khoi numit tare ni hapta amadagina numit tarani muki khoi gi sigi kaino se interval ji de sta sai bachi hairi bachi khoi gi severity haibadi yamna lena se yamna tare haibagi makha pole ko adu ko amuk chukum ma thok lakpa se khoi thabi si de sta sagai si saraga su phajana sa daba adagi asugumba sagai saraga na draga na paktak na thaba si de sta khoi na spacing haiba ma sagai saraga na spacing je khara kungna thama chu ya ba adagi amuk chumuk sagai si saraga na spacing je sagai sa ba du dagi hena launa thamba du na spacing ji ma phajana maintain to bi hoba se si ji am darkar ne ba de amuk chumu si de na tana akhoi na nim oil si ma chu adum yai ko ma gi 3 to 4 ml gumba ising liter ama da hapa ga nim oil si ma chai ba yai tin gumba kai gumba tarak pathing na raga ji aduga akhoi gi tin makup makup to hoji gi nim oil na draga killer nga sai so ina panbudi panjagre ko killer 707 sima yam khana ba ising magi tinta ba dugi chang do yenga ga ising ter ama sidai za ko gi 1 ml to 1.52 ml gi chang to magi severity gi ko adugi makha po na duga mu khwai de gi phaba sina khoina asing badi leina ti na hoi leina si mamang da crop rotation ai ne he gai jagri ba mamang da karam ba makhan gi ta khi aduga leina ta khi aduga magi family ma na da ba tha ga do ba ni aduga khoina chara da gi sit oira ga su khoina certified sit kum ba ko quality lei ba magul lei ba chara leina ti na de chain da ba hai ta re ko adugum ba chara du na thabi ga do ba ni hai ba si ma ai adum po tha ba khudi mak da adum adum hai ja ge aduga amuk shumo khoina thabi gum ba si di khoi gi ma gi mahai si amna phaja ba da gi tin gum ba tarak pa tin ji dai su khoina viral disease gum ba leina makhan makhan je tin da gi su ama su ohin ba ama su oiri ni na tin se ta da na bai da mak ta khoina thabi gum ba ji khoi di pheromone trap kai na ga akhoi gi lantern ga ma la ga or shimaina ko gi tinje phana ba hai tare adumaina tobi adugumba pheromone trap tum install to chan bi ba adagi mu yellow trap ana ko gi yellow ma chu gi ko gi tinjing je nappan nap ga phana ba chugumba ma thabi gi dhara mari chapa gi dhara che sida di chugumba to bi ba se yamna kanai
1: ahebam jeten gi ani suba aroi ba wahang dana koli hawai mari khara khara chatpa haura i adubu pambi khara de khoije lakpa kangsil lakpa masina kari leina no karam na ngak thok kadage amukta takpir wai jona thambir
0: koli hawai gi mari kangsil lakpa chidarapa degi lekthrakpa haibane ching base makhal se akhoi gi leina da harasu khoi na koli hawai si dai sta bi ingai gi oi bi bra na traga leidana magi mari si dai si da hawurakpa makhong si dai si da damping of aina makhang ching jan ba haibagi adumba leina amashu leire aduga amushum marada khugi marada manung de leiba marasi deista koina pumba gumba yorokpa root node nematode ka kaina adugumba makhal gumba adai adudana tana mana kangjalakpa like ka kaina makhal di mayam leigre ko hairiba leina singse koina ta dingi mamangda certified

amuk yenglaroi khaluraba nakhoi thongal ma pase ngasi di nangi wari kaya ma liri ai khangi hiyangai gi nini panba sejibu gi jerao buna lakpada napam lamdam suidana panglakkani haiba matam madu da nangbu ngaijaba nangbu lona yengjaba na punsi gi nungaiba oijerage haina khanjaba kana gumba magi thamoida punsi gi ngan masarukta nanga han ma thengna khiba mikup tu da magi thamoida fauje khiba khudol tamjaning khiba kaya du gi wari isai sinamuk liri male